0: paklem vek nan kokpo. Kali pou lo tangte, la tom ke aber chi suntuk. La posante, ke charli hien il tom thek damlong. La so posi, jase met peta bangke, apu opaya tom si hem ke dora papot, la si apu opaya tom bang. Kai kita la ke pa charli verji, la pen la academic line bang, kai kita ke pa improve je pan pou lo tangte, la ke charli hien bangke kai kita pa ulong le det, la posanang ji.
1: Kalang ili tum thekpon long lo pinangan nau sumar dum phangye ke charli apie putum stami toilo stami apie putum mangye toy busta au sumar charli le de titi asila so au sumar phan ke pathek je phan ka pacharli je phan apie putum au solong apor ga chipidun pate kidudun ko anakinang sotlo
0: hoklo inut papi huba so ke charli long papi huba so phanabangke isi ajak dinklui an le kali pusitami ili tum asa ke lang son apie po tum asa ke lang la puson thak thak si la tuma phan study table along ke kom nai po tame ghonta hini bageli po pa tum ingni dunang ji la pen la tum phan aninge pathe dunang ji la pen nang dak pen thur darinon nang jong si sa jun ji pote ne sanang wan pipo ko fi jun ji pote ne ko fi nang wan pipo sitame nang dak charli non la pen nang non english porhi non english porhi der lo pote nang math salom so klem moila so phi nang science practice non pusitame lai hui ke guide duna bangke do vek la pen ingni dun vek nang ji kali pulo tang de kapor hi hena bangke ke pa phi hu do kok ji
1: churo lo nang li klada pen than ba chini pon apot tak de ke pa jut selam the nili nang li phanar jupon thulang ili tum thek pon long lo penang an nau sumar atum phan pustami ke charli hin bangke apie potum sami bor idun lo kapathek je phan bon sitami ahem long pen environment pen pustami penang ano sumar dungge nohok det titi la son ili tum thek pon long nang lila su puthak pisi pudam ikje
0: nili kapu dam kang tung bangke la pulo ong dung a somara tum bangke apu apaya tum pusitami non hetang le jong pon lo kabor i bang do pik lo sitami o somare jhaka tum bangke akapre ka towar dam rong kano ho ka towar la pen kisuli le towar na se dam rong la son po la se school bangke kecharli bang ta tikke tikuk dopo mante la tum kecharli e bang ta ahut pen ahut ke kiche u la poson ta theklong la bangke non he nang li jong pon lo te bok te rai la so environment ka he nu a joi ni mante kecharli le atum ke ong mante ka pre ka pre ka kamat ke choklem la sona bang bu ke ong a posi la tum phan ta mane la tum ta convince dun de ti mante la tum ta halapuna ke ching be dun la puson eli tum theklong setami eli tum jong dam me apia po tum la so so phan jat kuri aning ke pathi la pen school ke thon ke wan la pen ke charli along kai ke ta kang ni dun la pen future question ji ma ke charli lia velo pulote itum sung pik ji ba nang nam me thang ta sung pik ji la si nang me thang akai future along nang che pasung dari kai ke ta che pasung dari la lo nang ke joy ke to war la pen me sa na to war bang ke hikha hen lo education hen lo education se nang phan akaprek a level anang phan nang pon po po la hu ya lam than si environment le heno dak pu ta me la phan aning parung pon nang kok po si neli matha
1: choro parlo nang li klar dak pen than pa chini pon apot tang ti li tum ka che thanen jela mangi do pik lang bon sta me a por lam dui kok por tang ti pini chi hu chi pu da jai me ke la pon li ing to ni kok lo nang la pen te nang li phan bu sta me pini a por nang chi pi pen ka du ka ve solang do radio kar jorar phan da me nang li klar dak pen than pa chini pon thega pot choro parlo kardom
0: kardom
2: Lapuana pornang litum. Responsibilities and duties of students during summer vacation buapothak. Sir Mohendro Timung Lapen, Hudbang Pi Rubjili Timung Pietumang Bong. Rubjili Inti Pietumang Bong, Chihutchiput Arjuik Long Tanglo, Lake Akashwani Dipu. Nang litum Jaime Karjilong Bom Lake Akashwani Dipu Station along Pen. Adun Tu. Advantages and disadvantages of using mobile phone mate. Mobile phone ke ot pen. Ali ki do la pen. Aka hino aputha. Tracy rong pipi pen ke thana lam jir. Arju iksena.
3: Aprang si radio kar juara ta tumphan an sitami kardom pajir ikla. Pini nilinang li tumpen mobile phone.

0: tong karkan ha imu ejang aseng oilam aseng winang oilam charanam jutikang o than thiliar nam ne kisung ke boila puan tang thayu ne phan pini arni an pc lapuan charanam ron pangyang sarti paruvesi mandet musigyak hong aruve benban umrasia pam nekeng bot bitikang bitikang jine mo sopir thekang tang sumsi sokar bido an pachini nang lane kisung ke boy son surya lam mo durmikang tang sumindara dang sumsi ke do an jupache than nang ha imu eyang bang soron kapang yang pen keng bot bitikang umrasia pam ha imu eyang ke songsar puajang karbia ham phang pirthe ha chewang nang ha che pang yang ha imu eyang anle soron kapang yang mo durmikang tang karbi aham phang damsar apharman bongchin pen bongsang porom ajutang pleng plite kertang ha imu eyang sengpi pensivang karbi aham phang aphan jutang bitekang si seng pithot chedam bang ha imu alam o long teron kron yang nang phan chi uji puke asapta ni seng vi avinang phan sai yog ji pen si ha so cheng rong su pi pen rong han yang an ni ke wang luti ajak ding pi an ka ve ne boy pharan ne keng yak chi yor je ne prang ne ka ve boy pharan kam thek thek keng kam umra sia roy ke kap nang chibi rang rang nang chibi tekang nang keng bot along sang timili aduk sinang simsa bitekang ne seng chi pangsam sine ne seng chi hipan so cheng pen jiroi adui ahoy du ang ang umrasi along pak athak li charanam kaching ki chu li charanam yutekang la helo li non pu dolang aporom ipan samprinang talirang non apor lapuan rindi nang cileta rindi sampridang arbung arphe lenang cilangta arbung arphe sampridang puan ajuding pita ramthi thekthene jopangthang manai klopleng aning vita sengping tingsang pirbing tingsang mandat klulinaning vi jopangthang long teron kronyang ai hoke hok chenam ili karbia ham phang ha imu eyang ta bang songsar ajang kisung son suri la an chechak nang seng pithot chedam non pu alam sabdolang ili so karbia phan non pu asim sabdolang bang songsar pu ajang ha ilong kronyang sap phong bitekang ha imu ejang mo so pirthekang tang ili ne penang taporom pedonang li boche ther tang klang ta li voham chekak nang li milo sang man man voham chekak nang ke bor dili han yang ke chok chi ang ang sitalata songsar puakam ahok pet ke bor dili han yang ta lit chot luang ang ha imu ejang lotun ron pang yang o long teron kron yang ili ne penang milo sang man man do palong kanang ta yong he le sengrita pia le dolang sengri ri nonang pubang hai imu ejang lotun pen ron la an kapang yang long teron kron yang songsar po akam seta lit onglo bor dilita klem ri sonakam sarti paruvesi mandet wusik yak hong aruwe benban long teron kronyang. Lake ahok ili sokar bia ham phang porom duche nam haku penon an ha ilong aphan yut un e aporom non pu penon an non sopir hekang tang.
1: Lapana pornang litum ame thang pen kason seya herjir harsin kro ki hera herjir arjig long ta.

Barpi barso kaciti adim ahem jongsi dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Apransia bangke lang pen kilong asonson ake sodo an penta nang litum jokpo. Adon tua bangke kitu kamen ui lapen ang nim ang hongta ing nim jokplotpo. Adon tu keso ta long le detpo aposi se kacilang anam ta nang litum pedam jokplotpo. Lapen barpi barso kedo ahut nang litum terak jokplotpo. Lapen ke arta ke ongdung sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning teklongpo. Munit atum barpi barso ke dam adim atik abik kave lapen barpi barso ke do tap abe kaching hoy det pena joksi pokso pokang ake sota kilong lo. Lapen pok ahilong ta dokok titilo. Lasi nang litum kat do kaveta hemar lo lapen hemkom hemrei kapang tirjir tekji apan abangke kemesen lapen kang tirjir barpi barso ahem cikim nangji. Tangte nang li hemalong lapuson do ikloma. Awe lang liputangte kikim serakji apan bor i ignon.

kusira tok bora cherke la pena parta news on air ev la pena rese belong stambe la bang so jaim bek nang tum arju glong ji pinjani ga sam jaim pek ang kung long nang tum ang no nele babu kroniang to dang te jaim bek ang kung le dang pan ni runang jaim bek ang kung ga cheng se dimasa lundir me jaim bek pen cheng pan ni runang dimasa lundir me jaim bek long nona na tum arju glong po Priyanka de pusa kilunalan. Alunalam te, naiha kepsi. Totang te arzu ikchinang.

let ha depo phiri ong de do join depo de do join oh oso ang tin ke te ta ne oso tin lang no alun nang than po depo oso tin lang no alun he nang phan ni nang than ve alun ni nang ta nang than po depo de oh oso tin

nang pin pang krang ling tho de po e be he ma thi kup thi kup so ke tok pang duk a dung me than chi kor du te te lang phe e ang pang tem tang lo hi juk a duk ta de po be he ma thi kup thi kup so ke tok pang duk a dung me than che kor du tep te lang phe e ang pang tep tang lo hi jung a duk ta de po chiruri non de de oso se let alun pa nang than po nang nang phuai muri tong po ki vut alun de po chiruri non de pleng ot pleng ot plang ple lo nang rab dun non long a thak nang ing ni kok lang pong lang pang nang cham che tang te a pek ang thin nang bak be lit ta de po pleng ot plang ple lo nang rab dun non pu pu di nang phua amuri tang po ki but ke di po long a thak nang ing ni kok lang pang nang cham che tang te a phe kang thin nang bak be ta de nang da che pa se la ri pu la se si ru ri de po de

Amilo na hang hamalong long ham ti si serar pegri dam si serar pe long dam kaveka che yanti si atengri rendam si serar pe long dam si arun me chevanti si vang char vira vang si rasong si urklang si pang nepa me an si putho sam priwang si chireng po marang si aberi me thang si abayari me thang si priyang len endam si lengar se leng yam si serar phe kang yang ti.

alang le ko la solun chom na khu pe na lun bang inu diben timung pilong ri art alang le bang hindi pen tanang tok pil la hindi pen ta translate kuri la ta bangge alang le tok ke chom na machili dhun chalo

0: Then na paisa ng pila ng finance lo yung kilun ng piamir po sinili amen ki ir la sel ng piamir pen jir ner kep tibet recording lo la recording that thing so kaya this chung plang yat lang mati ha la sel pen la na kaya jordan bomb jordan bomb jordan bomb jordan bomb jordan bomb jordan bomb ok ke pro lun ta dubo ko dak dulo sar son son son la do antar ron proi na aleng te ting la tip ke wang ta adilung wang wang mati
1: kala
0: la pu an na phanda ron proi na ipak pak pak pak to ko ta nge po sa chi sa mo ipa chi sa po in kala pena ko so po sa bang rum to po ko chu thap thuli po alun na son si thabom thabom thabom la ke ka prek prek lun tun lun nge pitum da dulo ke ni minata chi tok lo ai bang lun lun ta Kila minda talun chilun po nai lo.
1: Kala.
0: La sini minda lun ta ni hala kje thaglo sami me tampe nang raje ke me nang son a raje ke me kilong thaya velu ne. Pusan sikito.
1: Nang limina se chitok lo bangke.
0: Ai la la. Kila tok lo.

0: antar ron proi aleng te ting la tip ki wang na dilung wang wang mati
1: kala
0: la pu an na phanda ron proi na ipak pak pak pak tok ko tang po sa chi sa mo ipa chi sa po ing kala pena ko so po sa pang room te po ko chu thap thuli po alun na san si thabom thabom thabom la ke ka pre ka pre lun tun lun ng pitum da ulo ke ni minata chi tok lo ai bang lun lun ta lila minata lun chi lun po nei lo
1: kala
0: la sinimina lunta ni hala kje thaglo sami me tampi nang raje ke me nang son a raje ke me kilong thaya velune pusan sikto
1: nang limina se tiktok lo bangke
0: ai la la me pik no ke la tok lo la pen ko hala engineer no thing pi engineer ba ni phanang pul phang chu sang ho ni tum dak dora pe atla ni li pe amen ke kasang bepi la sin ni pai men pen nang lilu nang tok pitha nang bon da pitha
1: bula
0: la ni pe no theng pi pe si la so pen sin ni pa plang pon po sa tek tek ti ni bor ilang lang po pon ni lila ta tok pi la ni theng pe lu na pa klang la ni mena si tok lo chok ti ta ti ot ni mena he si pi la alunda pe na ka

ahok lo labang solun ke alang li nilipan nang palun cheng lo la kisies long ke mai phu president la pen alang la mong ai mandung poke liten nilining hang pik ma alang la sila bungi nang dang tan nilipan ang pila la set ta dola itu blong ta dola alang la kui isi nang pithu ke tok ke litum ka ching hon nai alang li ke non bang ke ex president hai akai chandra singh krusi bang solun ke tok ati ota ki pi la sin litum group pen sigilun mo adhar ni nu pelu chamal bang ke la la na pena ko alang li ni li phan nang pi thula jirni nang pi thula ni phan e jir bang piri bi

0: vang, prisam ben nang man, apor nilo vang, prisam ben nang man. Na bang nili phan nang ki picheng lo lang li. Na pene koi jiro bang ke. Alang li aneng si dok nei. Tok cheng lo pu alang li solon bang. Ilake aprang prang alam.
1: Oh.
0: Amma nili alang li kitab long thek lo. Ati ot pipilang. Amma si ni bang. Na prisvel ho ke kam klem u umati. Se bang. Lang ding manili ati od bonai pide nili nili ni bari rom phar pivan se palun au pet ke pinso silunang po na se real history alangli
1: no
0: la salun na banga pet he seri pas alang ji ta la na bang ke ni se ni bari phan pula ani nangli phan e jira lundo nili ati od bonai enla nangli lun ni mapu alun than chamlo oh tak ni lun back po solun nang ke sirara kon mantul kha po prabjin po ni manili po palun lo alun bangla po hanang aprang pra

0: tiêu bài lý tụng gặp biang long long kỳ đô lô lô
1: lý tụng gặp biang long long non mát lý tụng kỳ đô y là kỳ kai kai hi yang bong kỳ chị lang oni kỳ la bên dhorom hi yang bong kỳ chị lang oni tay tà đô là si bang so kepa vidya ji phan mang ki li tum social justice ke do banga ke nang sot lo pipot ma pulo tang te ili tum long lia joy ni pen tamai khai khai ya nang bong ka char bu ta do la pen ili tum dhoro mang bong pusta mi ili tum ka char bu i do pinangan kar biang long ara da tum mane ajha ka tum ki kamatha dam aklong ke pali un ia tum dokok titi kumane dhoram amithang dhoram mane ka chikroi thip pena jo bang dhoram ki khindun poi phetu ta me lai chilang dam etlo pulo tangte dhoram ta isibet pusi bang bang tum chithan than mate pupu god is only one pupu bang tum ki pudam dam la so teng pen lang dam lo pulo tangte dhoram ta chikhena thai ave la si la so dhoram ka chikhen khedet la pen khayang bong mane kachar bo vidya ji afan ki mopen ta ili tum chithan lo social justice akenang sot puke la lo je social justice song sidolo bulo tang ti kadu ka be sita mi kachilang rem kachi putot kachi pusit pu bang ke avelo la pen kachi black tong hol hai ta avelo la si ili tum kachilong nang ji aja kong tong si ili tum chilong lo bulo tang ti kadu ka be sita mi ili tum ning ke hanga teng pen chilong po po chika to kavita ning sam pen do thak po la pen kach bhong kachar bo ta avedat po pusi nili jong jong matha da
0: dhoro malam bonoi mate jasme long le lam da meli tum long mange pinang an aki sung do sanje thek long lo lan cha ta li ji khai khai ang bong mate khai song bong da me la son kachar bo la son da li tum thek long ji ong lo tane lai hui pen mate la li tum gar biang long long ki du rab rab tum lawang suang bong mane kidu chemisen thekji phan mate ku dorapet thekji phan bang li tum ku buson si kachirap dun thek po mate ku buson ge claim men si lawang su lai hui kachar wo pe ne bang kapa wi de thek pol ha li tum
1: la bang ke aprang si a ke nang sot nai la ke li tum lo kachar li han lo nili jong jong ke jong dami pu bang ke lo kachar li bang ke nang sot kupia potma polo tangti ili tum karbia khaya tumke paphi pikla ili tum karbia khaya tumke bang khai pen pang badam lo polo tangti i tumke ke paphi khu ba khai pina ga pot la si aprang si lo ka charli bang ke nang sot lo ka charli jong si ili tum charli pa me pen mo arona tang chini dun lo polo tangti ili tum kamatha dam aklong lidam po bang so kama thadam aklong ki lipen ili tum mane khai khai hi anang bong ko son si kachar bo vidya jima lahai po thak tai lidum chini dam po la pen lidum lo aron ta ka chini kenang so la so po se aprang si tum kachar li bang a kenang so lo la se bang so lo kachar li phan ta nona kai ki lidum mane sung pik a pipot ma polo tang ti tum kar biang long ke pa phi hup adim pina je atok ano along sita me school punon dure the pik non ama ke the pik lang na si tuar pen cheng lok mi lang punon la pen school punon ka dure the pik lang jong da me kidam tang a por ho chuta me ili tum karbi a khaya tum ko an lo ni ili tum mane lo ka chariya a men pen a pran kidam atom chuta me du ulo bang so pran kidam nang ko ke kopia potma polo tang ti li karbia khaya tum kachali aning ke hang pen a joini chithan dam loti ato kanu ki du atum kachali aning hang det po chali yi phan bang hem du dun po ba apia po tum sita me pachali dun je aning hang po bang hem chu bi dun po bang so bang hem chu bi dun pen a jo ko ani a pran ki dam atum sita me lakhaun eset an dulu ili tum karbiang long long ta pipot ma polo tang ti la ke education a hin kepa phi du na joi ni lo government school lo long sta me than bang ka duri ta thi pik lang school do po me to high school an pu sta me mane than bang bang ka duri the ola lp school pu sta me than bang bang hin ni la son an chi pichot chi ke thek don long ke o a jha ka long bang ke than bang inut na son an chi pichot titi na son chi ke thek don long ke o

Inut pena se ajam bek angkong long. Adun tu alun aduk senang. Alun alam te ang prin pran dan. Kilun je bang, pukila lek tepi.

Enur pena se ya jame khala ke padu se ar jik sina alun lam te malanga pu chong thare puang rong ke chabeng nang but kong

inut pena se jame ke la pan se kang to nei lo lakhe akash vani ri po non studio guri ajo por phai ke chok tang la se jame kro de par ju pon da la pan se kang to nei lo puthot pena bada ble a por teng pen ji tong thik ro nang la bang sa meter la bang sa frequency se long tha to dang te babu kru ne ang pan studio kang ki ri pan da wang ne pek non ne le ki thuri lo la pena tum ka do ka beta do me thak me कार्डम जय हिंद।